0: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbaro brinda langa kebu fatam fe mo radio radio na kankli soleil fm mo magru kora kribe ina fe dangi karfuru ko ngbeira e den daga ma a nakli di nyam nakli di nasi yi makiti na kambi
1: centre commercial
0: ah imuna mo na raka na raka le na man na fala alko agamini de centre commercial ivalugo ne ikifa itan na ngiki imusa idage ma de forasura na gameni itoy ki demba ya kainida igade na camera itan sika mameni isika isi dege itan itan ka kobinira maroke bu kelfe be ma do ko fe sigri na kelfe be ma do ko fe dabulanu mamunu kindi abinna langra uma auditeur groupe madan konde nine be ko we kangili khaini te fe mulangi nga soyi parce que autant nakay ki mo comprendre fe autant di barmane o mam fara loye o be nan nakki maroke bu maramadan ki be khebu bala to ki khadi maroke bu babila e khebu ri gidi di bulukara kata toe maroke bu ma keke maro birna langa khebu ne birna khili tirabi bar fin di famara kono nanam fan ina me mi gida ala ki soar yanna itan wa fa fi ne ka soar yanna bi ngalube o ngabube yala ngi kui anu sima ya kui mi gidu ba ma furi nambe ala ka soar yanna yana mi kitan amane ala ka yala ngi fima ala ki ki na fulira ki mu be do na ke ina fala ko na fala be mi wona ala ki soar yanna atamara atanambeki atanga kobi atanambeki atanga wasabani atanambeki ngana ka degema restaurant kui amasing asema tangira ali depasi soka yira toja seke nga nga ka kobri soku na yira ntiki ali gina leri mamu munde bayati doki gimi ne gara mu tanguma amulu mu nungu yira mu bata keren so to yira mbarfa walde mba mo ko ringa mi nda centre commercial mu fasika ka bala kera konfi a bala kera ba de gi mamma ya na yo kono baba la makameni da kana bini nira ba ka yiki ne mula ita moli manu wallahi mula ma mbra befu kaifu anna radio la ka boyan ka siman dem breka ka bela de dem fu fim fini ma ma fim ki yala mina ile nafi ma mo mo na yemu nu dunya kono men juma men manyi kata mi le kan ile bila de mbaya kuna ka wisi centre commercial la ka wadamu ni ke ki yiden kon ko toto ika kala nyana ze ine ze ite na bena ro ni ala tani ze ite na bena ro a te ba ro kukuma o be be ko abraka si soni ma ko funye wori le fananda mai ko ne kan problem te ko ni conséquence ali wadi le ni ha ay ma wori kame ay be atlo yala ha mina
1: ta
0: mis il était ça voilà quoi bikani il est zéro voilà et ça voilà quoi bi comme ça qu'on démarre kabi qu'on est wadi yembolo il est zéro voilà hé non mais la lala mansa menkana la kana sundi moma ne qu'on est nta grâce à tenir sur le coup ni voilà mina quelle est
1: 10,000 huila
0: nga jalima
1: 10,000 huila
0: 10,000 ba amoy to mela breke mbarna kama yom mena wi tafu ikela nsoko tana re ne mema jamana nga be yirara
1: 10,000 huila
0: 10,000 yeri
1: huila
0: iwule
1: huila
0: sagana nso ki 30,000 la ilaha illallah muhammadu kona ikumi
1: la dono
0: ha de ne ma volanta ma jadu
1: adeba
0: itan nyenge su nyenge
1: nte bare insare fine
0: ntana ihe ndani ghe khalilu labtani duare wa emono na mane docteur be wo masara e hamba yi khali duare wa ma
1: base e laudi no kono eh martore ra
0: ntam yi kuma fara mane akolo je ji tanga kuma fara ne kono mi mi kuma fara wala ay toro mu toro yo tintana ni khene ni khene
1: madi itos gamaka toro ka be
0: naluna mo ya million so kayi
1: sa ya a me anyone
0: a pe ita na do madi ita ko bri dia madi ita
1: ikungi ikungi ikungi
0: a brin se ku
1: ikungi
0: ba ne mu no me yete ni ko ba mo ma mare ya entrene
1: eh let no Gale tchokbalma mama barka barka
0: barka
1: yala gena trepo
0: amina
1: kage kawul to radio
0: itanga bo usu kono go ban ta mutaka ma iva mutaka para skudi barka barka barka barka
1: kage kawul to radio sole fm mango plan hel poka kleka beno pekre 93.5 na gake makatuwa kakalugo kapalugo ka emission he yorlahu abubakar yula ko plan hel kya ya
0: bakar yula na mana mama ngabe mi se kabasan ni sa kere ngote mba ka mara mini fe na radio yi kyalo ko ngana so de ta yi ga ko te gorogo wallahi ga ko te gorogo yi ra ngi kim ri ah na yi ga ko te gorogo ga ko te gorogo ka mulang fe na fala didi be adama sho
1: ah
0: ayo nga
1: ba na yi mba yi yi na kan mo yi mba yi
0: ah ni sho na yi
1: ade mba yi
0: ni sho ma na yi
1: mba yi
0: ni sho yi
1: mba yi
0: mba ke di sho baba nu yi da baba nu ga se be baba nu ga se be fa ba ta ke ta na fa nga sinye
1: suspendu
0: Hein?
1: Hein? Suspension, c'est... suspendu.
0: Non, non, non.
1: Bah, naï. Adam a souri.
0: Il m'a vacances. Il m'a vacances. Il m'a vacances. Ah, on va me sauver, naï. Il m'a vacances. Il m'a vacances. Il m'a vacances. Il m'a vacances.
1: Il
0: m'a vacances. Il m'a vacances. Il m'a vacances. Il m'a vacances. Il m'a
1: vacances.
0: Il m'a vacances. Il m'a vacances. Il m'a
1: vacances.
0: Il m'a vacances. Il m'a wallahi na ka entere gere fefe ku ya mulama entere gere fefe ku nana wo mabalon ka fe ku nakana ka manga sanye maradi
1: bo
0: e na ay meki amamur statutaire ye barala gine balon kana ye barala gine balon ku nakana ndana ngwara ndana mbe be ndana ngwara federation adi mameti adi engai velebe
1: awa tout le monde rira
0: bore san nagari na kana federation yow ya na kana federation ali maleke nam fin di president na feira bila
1: hein
0: maleke
1: eh
0: alaka anwayi afin di federation ginen de football ra ya to mane ali kay sarafira girimi manai bik sarafi girimi nai
1: abay non
0: penata na keli umu la gina matuma umu la gina ka intere matuma ya memane ah mukutang president kulabi na mukuda boke na na mritongo saka mri mwa ne na mri finima president na wontang konji be amambre statutaire birin kulabu da falafi akima antam president na na antam president na na kulabu na kele voyage de ala rabia salema yina fo fo manga sanya fi ye barawu mabadon kun nakana ndam mo membre de federation me kala mo mako alaka adama bin tangi sankiri nyakima
1: amina
0: na kana fi so no mi tagi ira do ma tagi ime manara tagi na balon bu khalo dankari na lo
1: akpo bo
0: balon mo mo fanyi mo ida la nyi muna mangi tagi pe mi se bira kai mi se bira kai alaka lo bin khrof sa tobe alaka lo bin khrof sa tobe kai kana meleke fara agavin ni la gena federation president na anaka kipura fabira konentia
1: bo
0: yahuya
1: bo
0: bore la nyahuy kankan na kay fontang kantam mara munyara kankan na kay fontang kantam mara munyara ma bo kay ga intérêt mu matuma cesse mari du ya gudran akobir nan tongo na ci adunya a say ga disposition alko la gene balo ngagnere
1: bo
0: fono na amulanke wey wey
1: la du no e wala boyen ki e gama kana e ga ide bagbe ngbe
0: dai ni froto ni na
1: yeah.
0: Yes. Ni.
1: Eh.
0: I can't vote with the name of Tyson.
1: Aha.
0: Ule ni na.
1: Ah. Yamo Tyson kolon.
0: Hey. Ngalo nge.
1: Aha.
0: Ngalo.
1: Kaka gul nga kama la gine balo blimana. Olo kre we huye la boye kiliba. Olo kre we huye la boye kiliba. Dawa kama nuye wole lale nula pekele. Federation. Dakama ya wole lale. Nuye wole lale wo wole koloke wo wole koloke. Lebeke ya holo kre balo blimana ya ka lol plu puliti. Pourtant hake le discipline nga taka kaba la yinu. Gira da palma de medaille daka medaille lo.
0: Discipline nga yu mkobri sitawa bi. Ni nanyo mungu na kilifi.
1: Diyama diya lo. Mekwa balo man holo. Que les gars pour le gars pour le
0: crise
1: et là du nom moi je veux
0: d'abord ah ouais ah ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais
1: ouais
0: ouais ouais
1: ouais ouais ouais
0: ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais mwaka nyangwa ma klimatise kikana
1: kwa. Meme kire.
0: Atanara na. Atanara. Koko klimatise. Na to wala kade. Wala kade kwa temara. Jikame. Atan nou sosiete miniyere ina ngolima. Ala ma ala bara fere fia ma bara bangi tibe a fami na bangi na kan ko a jine na na bangi ne kono kame to na meni amoy mbiri sa ga jine ga disposition adno ko bi so to jine no kame tagi fara sambama
1: bo
0: fendi ni yida tina ga fira a ko bi jine ko bi kun nakana afriande amon ko bi so yida jine ko bi kun nakana ana hunna kana kama to fabe aga fami do ko jine ga fami do ko jine do ga na itan nun tang e kala fikirina ko bir fe bar nyon won tagi bay tang kasara mane anu wonna den na ngi kifa wonna ne ngati na yala ngi jine fa na fa fami mako ko re jine kerini atanam mon fe bir na ba ma alko a fami na ga modi fa ngafata
1: aga fami nye
0: yo
1: e jine
0: Guinée
1: faible naba
0: Guinée faible naba
1: alors
0: comme
1: ano
0: aga famille
1: aha
0: et ta gira ita ko
1: ouyo iyo
0: ima yame kono famille ta e na place na reina nanane na mboko kame famille to garisa e ga Guinée nara ina kana nie anu fan kame to na meni kame bar faible naba a Guinée ra ana bunan ki siganto
1: ndio
0: ana bunan ki siganto na den na khare nara mi ko no ma bidare ki ne fora be ki bidare ki ne fora be ki sabira ki ne mari ta ge e fenie manera nkire nambe anu bunan ki fa Guinée mani ma Guinée na kona kribe tu atambe nan tu ba khari barsa a ga die ana ma ga Guinée privé yibia sa akakali sitoma kama musu amusalia na manna na fuli tungo aso akagina yi gina yi kunna kana jaka wona na kuyi kama na meni abar gine ndito atoyi gine to gine na gafurai
1: koko
0: ape aluma ikine eh koko klimatize ke choko yiri imu bombo madenna kai muko mana yi dali manara di bai kirin nara bai haramu yomu na kuyi Ajina na kama mufa mevora kadira. Eta nunti riko kubwe. Engine somo na kama vanku kubwe baba. Pe ulo mubura. Ana seniori. Ana aga famiri li. Ala sago sago. Na den na ngiki. Obira kolong. Pe na kana baki. Mbar gine ra fubi. Mbo ama na ngai gine fi. Fami. Eta ne gine singe fing e fi khamema. Malgré yi gina singi ka comportement mu fafu famille mu masaradi a famille to khono a moli to khono e mu masaradi mgidi naiki mu mi da buluma mgidi naiki mu tanen gi fengi mgidi naiki gi fefe ni re idiye mane a fiki tanan manon di ko mu tanga sabu na na famille tanga woli na naki gina singi ta mu se se fafa la fera i masiga ka famille ra a ku le ka famille tan be teki be grogi kame ma dan wuko Gina na na furuga ira karera afawa mai nan fimfi abar khairati a famima famila hanan sira bato ba ifana den da kaita racing gifin ifyama ayfri ande edi kame na itantori imembe etoy tori an bar gara furdi na yan baddi bariba
1: anaye
0: abadi bari
1: fo ma ne gafa
0: la gira yama wo ma ko mane to wa fala mkhube i situation na kanare i membe gi situation na kanare fami rekeli rati ray gi ne fi rafi edima an bar gara furde de mgidi na no fanna en comprendre akulu segetala barafiti ki kirim kima annagar gira na sa ginetto sirbater ama fari ama kambira amum mariyi nan li boru ni de li boru ra anaka koko yesen koko climatiser rinara ayupe la gira yama khali tintul matira
1: la do no
0: ade na mana sende nta mardi tuntan gili fala ma bantan gili fala fini wa ngi foloma
1: ngamo
0: ade ni mangi fala di e fakhi de khuru e fakhi do ri ye men ntiri ina ga mende na la do nura ina ga munabi a bar sika ya kos ayupi
1: yo amuti kaka golnga kama dikele kuye fami takati pai ku kadi dukwe apliti dukwe apliti ile de ma hlen kana a koloka société minière wal kamka golonu akakoloka hanu kuloi société minière kaka golonga kama nable wal mekati mwe gana bre koloka a kolto ba golinye ado ni akana da famita na a wal halbo a daga yeniaba ka kupuru pate mal tuluha edra zu ekala zu ekala evelena tra zu ekala yabe moni yabe ma a yema banga ki akukana nge yema alala yema wal atre yalobe ya wal hukalai yema juruba tiki wal maro ki apaka kulumai vami de pa de ne ma ho pasa ne ni nye vami bogol julonu ngo fami bogol edrebo yabe de ne ma ho yabe moye ngwe akme e prango e wal takbal tra men wal ti gadre wal gol holio et pendant moi wal takbal tra wal ti ngwa de dre et pendant moi juru hukala yang nuwa gane ne ba hriya nuwa gama akolo en tout cas wa gol en keke wal ti kanyi ga ki an wal lem yabe juru nu e pen e ni hol to ni ma wa kwa ya ki ya wal man akbe kulu kwa yabe juru ne el banga ga ngona na yekolo kenye societe minière nge hu da nge hu ne no ngona ta go go hulu ye kama galin sile me ka lebe tegena galin sile me ka lebe tegena i du golo di maye ni aka ba utale dina zira akama ye epa ye zira galo papa galo papa dale zuru juro ni agbalma awol hu ngolinye azo na bre wakako ko longaka mes familles que l'occasion y a besoin nous à famille turquie à motier y a ma a y a ma plein de cas qu'elle a brûlé y a besoin de nous y a besoin famille hackeli y a maye bengé qui a gagné y a néno ngongwe mané lors du néno quoi d'ahon mon vorola aha le bon mané diga famille ti mané elle vami hakle gwe plema daga plekale da so plekale donc loi case di paquet katolboka di kapal moui kapal da bwe mahalbo fami malkati de ben ngiti kol ele fami malbula wal meke neni ye ngono na lebe aga fami tono ti gwale de re wa munyela e juro nu ngono adi mwe galo ke bo ya da nuni do lebo ma pa gadi donc do akaba zere ku numero ta kapo di kapal mwe kapal da we
0: tabarakala tabarakala na jamari tolo malo kani ni muso ni mfuduni ala kalon kila kalon kani abda bullo kuna kriyan ke gere la famina muso le bungo kono yi me kete yansi badi ale ni societe miniere le barala aye ani na fulula na musuma kuma la sudinya buluma keni musute aidi menke ani menke to baludi utesuklindi abada wodi da musuma sunya kile anye kudu la danina
1: bo
0: amma sinilo musudi wodi udatiye akan wodi tay kotinin ka dama musuka wodi kile ndatiye anama nkana kuna kri katara wati ba da fa muso ya ba menduni waboma aba menduni waboma aba menduni waboma musuta wala musu kuna kriya musu ya la fami kono anane akala fami la si kam sulasi si muso ni mran kasara sunya kle mran fulu da masunya fla ba dan kasara ni na le ma fo ko fudu da tinyene me wadi ko tante mutu mende kya anna sin nya sidi kamre ngoro na yele do funan ta fanfa sokoka atena tola nya wo made yendo ibaka na rejo ikoro ibake bla la muso si kwa kake muso fudunendi muso fudunen ba ke ibolo ye imako bra sa ala ka kya ndo bena muso bana ndo ma leru ntisi tula nyawo ma ko dom na ko li dom na ufana ufana ko ko do tila da te nyama anu bila li nyonko ha wo ka konota me ala ka lon kila kalo fami ta kala made ubra din sodo abra la famille kili kafa la famille anyame mani nyum sonin ko ka fudumtu ba men boloni utande men badi muso fulana men fudu ko fanini ya ko akom sonin ko nema a anye freke ye investi ye 200 bi ni te sini nana 420 bulo anye famme ni di sa frila ni don ka baragbere dia soro lumena andi se wala duni di to angiro so folo flanan kuma kanini ndi kena fo men kala la famille kwa musoflana ni fudu famille bi ay konoro filine musoflana ne ka fudu ka di andima musoni na comportement ba kenyanya kan ali musoni ya fe bi andone ne anakoro na doni yefra na ye musoflo di wallahi anu tena likelela modene anu le kanyine me andone nko bi kwanye musogoda nyinanye anye famani amra konoro fili solution te ambulo ana to radio soleila anya bila jamana la jamaa ya dagbe na tere da feu anu fami anka kanka menke andan tulumalo jamala amban tulumalo jamala jamaa ba la dini kana menda ma andan si wuka ke koni a ke koni ko kum sodu mayde wodo antulumalo le gene jamala enna ki ko ho den na ke fami ga fi na kana na kan ya ti da ba ga sinna ajine rafu andi bari man fa fala a fami be aske na fa
1: Let you know. Duloni yeh. Pele mal ma pele lopekele ni atua hogala yong owal hukale hanube agwala.
0: Yo.
1: Mane kakbala. Eni awolo dozo ubi evami mutawolo dozo. Me wujur takala. Second way. Ni ahirumale ekangudu. Mwajubu ngamu. Ni ahirumale ekangudu. Sino. Wapalma kanuka ba yiba. Atua juruka ya. Kalelebe ya mume mawa. Iya juruka ti. A ekapaga. Ebla nene. Paso nukale dugoro den nene. Halba amla nene. Kakma wa neni inga hawgwali. Kwa yabu palema. Ale ahampre akala. Ma ngake kala yu. Ngake kala. Aka nyandu na ubiye nyandu vila. Ngake kala. Antuka emuti ni yaba. Hanya ngore ya sonika. Me alikia anale ablama. Aha. Nene aloga. Vami ahakia alinae. Kale galo kia pake vami ti. Gli akakazu daduwa fami. Daduwa. Daduma hula nene. Dipalma wo katika. Sino jinya egei. Wadala lipalwe nu ato. Tugula ya kamal ka ya enfulo nganu me ya gangola ya jurukati a ya bagolo lebalba e juruka ya kapanwa e clapone lai dono ntangi fe na kantor gi xame amu wala gafanyira di parce que gi xame nu lamanenu am rindira kulo iyo a ga fami me rikere na kulo parce que furito na ki rikere mara ki firi mara 9 mois nara am rindera kolono a ka fami ku yana ana kina kai ki ginara parce que to fami ra konto fili aha na to bar ge di bar dine ki fami na fale ya gas gameni alu mane alu fami nu atan khame nan sekere malangi alu fami nan khame khere
0: re ga di re bulo ke
1: ha
0: ya meri itulu mu kanak ko itulu mu kanak di
1: ah
0: sagata la kala na ta farma
1: ah
0: Koko boy,
1: me
0: aha. Ay sabari.
1: Ah
0: ah. Ah di na mameti.
1: Ah neda.
0: Oh di do. Nanu eh. Anumva no mana ni venego. Afa fin. Ah di do.
1: Ah afa na ni.
0: Ah di do sabari. Gigi na jabora ha comportement ana ana ba ga camera. Ina ra bantana. Mu film memema musa ga memema. Ina kan singira ba ri. Nana na kanamira. Surtout ko ni ga gli fanto ko no. Kama mo na fala lo kira ga fami be. Ibe la me. Atayen katafe. Aga kunya no aga fami da fatan
1: iyo
0: atiga so nyimu fan imembe abara kanariti nare magine be ina ga lube du nus kan gire mato mugi ma fala mai ga gine mariye ga be si kan gire mato
1: nata
0: i goli nan namma iktan gundi nan ne ga ko ke bala ga muta fende ke ade sapri a
1: sa presa
0: fala de nan ne so
1: ga emi de sto
0: a lu nan ne so
1: ga gine nan ga fe fala fe
0: a di don nan na
1: a ade
0: di don
1: pe
0: Paga miki alu maiki ne
1: eleti
0: ah alu maiki ne
1: eleti
0: Sasa alu maiki ne
1: apa maeleti ba halu ne
0: alu maiki ne
1: aga gine yire
0: mise alu fala
1: aga siga aga gine yire pe siga ma
0: baga wori benyi
1: mukoko
0: aga wori benyi
1: kama gile mukoko bona na se fera
0: eh
1: tena neki
0: na
1: na
0: na
1: kama no ama gine
0: fera anyan na kan na baga buga na kuma
1: anu ama gine fera
0: awa
1: ama gine fera na sense
0: adie adie Afakana ratoki. Imagine mu fangire mato. Imagine famujire mato. Diere mara, kiyi mara, abara dibari. Tamu na tamu ndibe nyengende na yira. Nanara aidari mvenera tumu zika amorire. Amori na occasion soto na lori. Anaka se ginen de todi na ngamu mariyeri. Yigi na rafama. Amori na occasion soto na lori. Anaka se ginen de todi na ngamu mariyeri. Yigi na rafama. Awamu na ngoma. Abara na soto na